Sinam sinam yak shonay kay para ning sisa sisa ning sa rapay ning new katiya dolores tonay ning aja en kanambo yak tapis sa magtaya ring chin chisha katiyon kay tu tapis sinam sinam yak shonay sa magtaya katingu shangichi katingu shangichi yara kay Facebook Radio La Voz del Napo 88.5 FM yara kay TikTok nyo katiyon kay padre Braulio PST katingu shangichi yara tu kuyuras tu kuyuras tu kitu tamanda yara tu kuchira transmisyon sa magtaya ronchi yakishi kay konadiam.